0: Nangile jara chamini kuri top yeri ato Mr. Romantic yeri ato Deko sar chamjiko sini stai changwan balani anitan Neki pendi kuna ato ni jini meto kuna ato Glimo te digital man Kibri kimi te mwana MOS Kibri pendi kuna ato Confirm location taibi kwa geni ato Gega soli pendi top musiki Chuma mos ni nye geni mwana Mwana le une olamba yeri ako Iro opta olamba yeri ana une le imite ni ato Zonja
1: Wee Glimo
0: Yey
1: Amune eto shani amanyu
0: Bye bye getishi yetu imane nyantu kulo jorwa
1: Oh genda wana mamurta nyua
0: Kwanye shukuli 1212
1: Kwaale zi 91.8 kwa lauda ni kilia inye
0: Hehe
1: Yimi ke putosa kina kila kipchumpa ngyo kito kikenye top 10 of the week buwana
0: Ehe kile kikenye kipchum top 10
1: Nyo unata kile mwa kimiaki nukile nukarasa buwampo sike top 10 of the week kongoi
0: Kongoi missing pana kipendi kunata ne Lene magi mba Ronaldo
1: Ile anu mani unamune
0: ya kete siwani Bye bye getisi ya tui
1: Kana arambu ana wana wakena wale imi iko nyeo
0: Ami wel kabisa
1: Mwajumamos na ine ege nino niyo
0: Akuka toige enore noto ni ine ege kabisa
1: Ako chumamos ne letu ne mbu ana enara we
0: Iman
1: Noto bu ana hata waiji we
0: Iye
1: Kwa kwa tenda ni bichuo, kitu ya nuwele tena mama anyu, nuwele tena wale good boy Na ni mudi ya tolma kenyo akwe tri tena daru, tuwe takilo wako kukia na ngata Brian Ablanga Akitu kuli manyo?
0: Hehe
1: Oko choma katu wana hile o chome kwa si chuka katu
0: Kongoi misingwe Ronaldo
1: Kongoi misingwe manyo
0: Kongoi misingwe ni ato Joshua Koesh
2: Nambia kisima?
0: Nambia hile ano jorwe nyun
2: Abai bai jorwe nyu nato se ta ko nye ageri che ni bu chwe a la sun cho wa e glimo
0: kabesa imanwe gongo igima ku ngeka tun lemie
2: na ta bi chu to ko banda ne
0: ta jo na
2: ko ne ko bara aron chu ni a ko sa no ba ma nyu ni ko bara e ti ana ko tun ne ko ne ko ta da ko da ni ko ta ba ri che ti la ta ba ne ke ni ta ti ni ga ni re ga si ti le ni se si we Ogo tuwe chane kipra langa namba siko Ile kwa wanda ni uwe kile
0: Kongoi Kongoi missing kongoi missing Nagasi tap tindiret kipto
1: Wadi ilio
0: Mati jaga lwe ilio kitiyon
1: Jama kaya wana DJ Glimo Une weekend
0: Bye bye weekend kabisa
1: Agere ke nam ko gararam bwana Glimo so amagunu gi nagar naginye SR bwana magino ni ko tiya na Glimo magino ke gab
0: Kongoi
1: Agi ko ko so no ga to jo na gle ko ko kabare ke na Ronaldo nya ata family na mina baka pa be na ke ko je baka na lagi ni ami captain dan to ko le ale gi ni ko chi ko ke ba mo SR ke ni na Glimo
0: Kongoi missing ni atan ana le bibi ke ko mo ina to ko mo na ndu ke ni ke bi ni atan keep it hey Kage akere ka besa bi keter seri ni jago gi 8000 yes kago ba bi ka 8000 aga geger duga noton agere ka geger tuga noton yongo moni testai ni otri weso kunyi agere nguri ka gya duga number 2 aga ka mainu tan gile ire yu ibide ni mara bile moigas komnye ire yu ayo 20000 ko ikibigo nom ago mi bonus ne ba 4000 ko ikibing mi ambili ngot ko menyo 20000 chiki ko chimbigo nom Komite 4000 jibo bi ketomi na megi soko ge bide mara moja ge goni besa e Newton ping 200 star 441 h amma ilabo to duge number 2 akoma gi simwa to tegenu star 441 h ogi nyon duge number 2 eni anata ko gine libu shanga wan jige ko chimbing 200 ago mite na libu shek tipte mu chibo bi go nom ngoti ba libu shek tipte e bide sabari she go eng Ama igu ye niton amuni yo uton yo gena skiti na asis I testai nye iwe duga niton Ngoti mo chen libu shek tip tim Choki go imbi go nom I bide na gigeti say noton isi bi gotu I choki na gigeti ye Kon ngoti mo chen yo niton iwe ga 4000 maratom ga ino megi I chutu sabari tagenge Star 441 duga number 2
3: Kona me puta ko beruwe kote tu chet me tun kila jumapili Kongeten

0: Jodi ni anitan tena na tariba Jodi langati ni anitan daigo sekta manje kwa siri saa tano zai mute ni anitan clever te digital man gerwe kemi tena lejimeto une chuma mos na mwati ni otaka itu mbo ishuru na nimita nibira wa ishiet kitira ngigo se pole pole kitira na tariba imo FM na lejimeto asiko bit kebe pamoja NB tutab raini kebure kia otan jemi kitira ngawe tena mbola mba jumbe yei
1: amuna wala mbaga te jete
0: bye bye we kam sauli
1: tapi jadu gura ne kan sio ne jinda ni bujela bru ne ko mo ma je dulu ma gimel ne
0: le ne no lunga
1: bye bye no lunga gile mo na ko buta ba ambe ga nya ne tine ne mo ga mo buta ta ba ambe ga nya ne mo
0: ehe o lo buta ti no lunga
1: ka buta ti ba ne ga ga ga ga te sio ne ne na ta bi ko ba na ne gimel ne
0: ta jo
1: ena na me si tande ni lugba de se cha no dikero ni mi mi ba di ni er di ni ya ka ti ne na ni ne mo so awa wa ni ka tir da bo yo ta wa ni ne go ro na de ka se ka ni ga ni awa da ni ma ni ne ni re ngol ni zo ni awa ma an bo ne e di na ba bi de ngol ni da ka re ni ne mo go ni be ko ya ne ni re si ni ja na ya
0: motia motia mi sing we
1: i le le ngi de po ni ko ga ni ni ya ni ne mo
0: kongai denis e lamba isondo Dennis Ato magaze Dennis enyan am I from
2: You my from hello
0: Yes
2: Niyamune klemu
0: Ah bye bye kabisa Leon
2: Ah motnya ngalane kabisa klemu ga net klen gamare
0: Aha
2: Wona tara ke moyo klemu
0: Kabisa we gigo gigo gigo to magi ngalali
2: E to magabisa ami elbo kamara gamara area se
0: Aha
2: Azichu nanga kabisa ingele menyonde kulo klemu
0: Kongo jarwa
2: E ni jamu na ande mashabe kidogo osomo kole ndani yo klemo
0: Aha
2: Ata onen kine kile yin shakta ino baka mara Ati warwe nyo laikwan ro moja Mi jine kile agne yin tenis kering yin kitolo onyan mashabe kituko niye klemo
0: Iye ile ine netukun
2: Ile ile en kamara kumijo onja ya klemo
0: Kongo imisik kitab kamara Kongo imisik len eno lambo kamara na le jin metu au gitir sibe bit kebe pamoja eni onetan agara le ore nata ni ngene bitab wai ni gibite ore kemiten ale jin metu au exis so bi ngete stai dai go shek tu tigen chamida ai
3: The Sky Epjit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tugul je ichome i downloaden Media Max Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Epjit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul je ichome eng kasar aga tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store Media Max Waves app ole nyorchini emo FM
4: Media Max Waves more sauti more you
5: ku yo
6: getaune ripset ka sokola kwetsu gul ku boije sheria konyogazi ku boije sheria jebagazi konyo dunia ku boije sheria jeba dunia mi sheria che governor ni binadamu go ngete go lakwe ni mini ngai goye kutom go biris lakwe ngu ngana go bil seng zugul ko ki gas bil se tenga ana go gas e jorwe ni amai mai machi nai i tebe ileji ang zugul ni ngongi une yanu who are your friends what do you engage in to mita kan tai mi ngolol ji mwalimu ileji une lakwa ni nyu gelenge ngolol no go lakwe ngu ko the first defender ne balakwe Siginde
7: tetu teta mwa eng emo FM
8: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono Kenyo tungu
9: Koinde tap kiagik, kariba si koma ime kiagik ityok. Chuchu ni gorotik, agoibu miondo neitin kobar kiagigu. Matite imke, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoen, kerbesik agiterin. Tactic kotinye ngwane tab amitraz neite 12.5% nebore gerbesik tugule enpitet agenge. Kongeten gerbesik talusik agisire. Tactic kobore gerbesik agoi maini tugul. Ago metate mung kotilil ago tesunjigo.
10: Ilengi tatinye ngalane kongete ata waboishe gerichotab tactic kumago imane gerbesik. Tililengi agikyo ago anyorchinige gerjine to magere betut age.
9: Iman Tactic kobun company ab Cosmos Limited. Kinyorchin Acrovet agetugul ne negitin. Tactic from Cosmos.

0: tende cha mira maje ke ribu ele ni na otar ko fete ru ba nene otar marende kabesa dai ko sektip te maglo doctor of the week ou otar ko maga number 654321 amage be ko otar ba mo fm ay ay nga je ne ko rai ko shape ya ne me line da ba si mai te na tan gele top 10 game ni marathon a so ja namba ga pio jorwa
1: bag salvai ayemo
0: ei
1: Ada, wey, rute, top ten ini. Wey, kile mo nyoku na ta kuana ke nyitu kule soja na vailo tunang mosi na kongoi.
0: Kongoi missing.
1: Ako kati ni kuang poki nyu.
0: Kongoi missing atu ang kuana na tu laru eta busuet.
2: Nemye. Yini wey genjil.
0: Iko jana magabi ojorwa.
2: Abi beli bau sih tunggu ni lah, batu ni lah tunggu. Rama jawa jori kau ni apa amat buruk tak?
0: Gokai. Bagar kita kau biji biji dia dia tu jora. Mana ni biar bertar ya. Eba FM. Kalau ni apa buat ini tu bawa.

0: sitka so kwala kwetsu gul kuba ijejeria kwenyo gazi kuba ijejeria jaba gazi kwenyo dunia kuba ijejeria jaba dunia mi sheria che gabana ni binadamu kongete ko lakwe ni mininga yoy kutom go biris lakwe ngana go bil seng sugul ko gi gas bil se tenga ana go gi gas e jorwenyi amai mai machi nai i tebe ileji ang sugul ni ngwangi une yanu who are your friends what do you engage in to mita kan time ngolol ji mwalimu ileji une lakwa ni nyu ngelenge ngolol no go bala kwe ngu ko the first defender ni bala kwe siginde
1: tutu tuta mwa enye emo FM
2: Edwin Arab Tanui kombata Eriko.